Black IPA in time. Din, tayo kumusabi siya mga ngayon, pak? Dynamite! Cheers, pak! We bring the love.